0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

8:44 on the clock. And you've just heard a song from Lainey with a song called XXL. Only here and still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Ay, 8:45 na pala. Malapit na yan. Wait natin. Ayan, 8:45 na. Naghintay. Anywho, good morning, good morning, good morning! Sa mga nananatiling nakatutok sa ating programa, sa mga sandaling ito, good morning po sa inyong lahat dyan. Sa mga kakatutok pa lamang, hi there! At sa mga walang ginagawa dyan ngayong umaga, sana all, no? Sana all walang ginagawa eh. Good night. Grabe naman, Sam. Good night agad. Medyo malitmano rito sa Santiago. Hindi naman ganun ka-araw. Hindi rin naman ganun ka-kulimlim. Yung saktuhan lang. Diyan po ba sa inyo? Kamusta ang lagay ng panahon? Pero mas gusto ko yung mga ganito kasi yung sobrang init. Ano? Tapos ang pangit rin naman kung sobrang lakas ng ulan. Si Sam na matutulog pa lang. Dito na naman kasi itong dalawang to. Big shout out to Sam and Aiza na nanggugulo na naman sa ating live sa mga sandaling ito. Parang may nakakalimutan si Ma'am Hena. I believe today is Monday, mga kapatid. Tama ba? Diba? Monday! August 17 is our day today, mga kapatid. Para sa mga hindi alam kung anong araw ngayon. Diba lumipas na nga yung ano? Lumipas na yung sahod ninyo. For sure, yung iba dyan, ano na naman, back to noodles, di ba? Yung karamihan naman dyan, ano, tamang tubig-tubig muna. Kasi healthy living daw. Ang bilis ng pera! Ganun lang yon. Gumaan lang talaga sa palad. Ganun pala ang rule, ano? Pag sumahod ka, diretso bayad ng bills. Pala ko nun, pag may trabaho ka na, makakabili ka na ng mga gusto mo. Nakakapunta ka na sa mga lugar na kung gusto mong puntahan, 'di ba? Makakapanlibre ka na sa mga kaibigan mo, ganyan. Makakapagbalik ka na ng pera sa mga magulang mo. Lahat pala 'yun ay gawa-gawa ng mga Illuminati, guys. 'Di pala legit 'yun? 'Yun yung isang dagok ng realidad sa akin, eh, no? Na hindi porket may trabaho ka, makakapag-ipon ka. Ano ha, nasa sa tao yan. Meron naman yung iba kahit kukunti na nga lang sinasahod, nakakapag-ipon talaga. Nasa ano na lang siguro yan. Nasa paghahawak ng pera, kung paano sila gumastos, kung paano sila magtipid, ganyan. Pero alam mo, sabi ni Chinkitan, si Chinkitan ba nagsabi nun? Hindi ko na malala kung sino. Basta may nagsabi na hindi sapat yung magaling kang mag-ipon. Dapat magaling ka rin mag-invest. Diba? Kasi kung marunong ka lang mag-ipon, in the near future, maghihirap ka rin. Kasi in the end, magagamit mo yun. Kasi yung nag-i-invest ka or yung magaling ka mag-invest, at least nakakapag-generate ka ng additional income. Diba nga sabi rin sa latest survey na kung ang source of income mo or kung ang bread and butter mo lang ay yung trabaho mo at yung sahod mo sa trabaho, you're one step to poverty. Kaya dapat maraming side hustle sa buhay, may negosyo, may iba pang pinagkakakitaan, di ba? Hindi sapat na trabaho lang. Hindi sapat na yung sahod mo lang yung inaasahan mo. Yan yung inspiration mo sa amin noon sa school, sabi ni Sam. Alit doon, dami ko sinabi. Good morning, DJ, from Ma'am Annalyn Centeno. Good morning! Centeno? Taga-Alicia ba kayo, madam? Kasi meron akong ano dyan eh. May client ako before taga dyan sa may Alicia Isabela. Si Ma'am Nena. Ma'am Nena Centeno. May-ari nung ano dyan. Basta yun. DJ, sabi ni DJ Noni, mag-duty ka daw ng alas 7 ng umaga. Ah! Parang hirap akong bumangon ng ganyang oras. Parang kasagsagan pa lang ng malakas na hilik ko niyan. Hmm? Kanina nga, pupungas-pungas pa yung diwa ko na pumasok. Biglang pagising, ay mawa nga pala, DJ nga pala ako. Mamaya, pag-alitan ako ni DJ No Name. Okay na tayo dito. Sabi niya yun, ha? Gusto ko nga mamaya si DJ No Name. Parang busy yun ngayon eh.
Maraming gawain yun. Kasi ano siya, politiko sa taps. DJ, ipa-play nga po Kabisado by Four of Spades from Texter 6146. Ikaw ah, kahap, nung ano ka pa, kailan ba? Kailan ka ba huling ano, nagparamdam? Ano Friday, yung tinulungan niya ako kay Nabiha. Well, ano ah, we'll hanap-hanap that later, yung Kabisado by Four of Spades. Kasi sa ngayon, wala dito yung awiting iyan. DJ Pabati sa tatay kong mabuting kagawad from Alicia Samuel Castro ng Advance Happy Birthday. Happy, happy birthday kagawad Samuel Castro. Diyan po sa may Alicia Isabela. Sana naman po mabusog nyo kaming lahat. Baka naman po. Baka naman maramdaman namin yung handa ninyo kahit ano lang, kahit konting stapeg. Kung wala naman eh puto. Kung wala din puto, kahit ano na lang tubig. Ganun. Hello DJ, makulimlim na umaga sa'yo from KRV Oksona Ingel. Limutan ko kasing ano, i-full view yung aking FB page nang makita ko yung kanilang full messages dito sa ating ano, chat box. beer daw po handa, Gika, sabi ni Aiza. Ako, hindi kasi ako umiinom guys, hindi ako yung taong malakas uminom or yung kahit umiinom ng alak. Talagang ano lang ako, tubig-tubig lang, hanggang dun lang ang kinakaya ng aking liver. Eto kasi si Aiza, manginom talaga to eh. Haba ng message ni KRV eh. Diba? Sige, basahin natin. Hello DJ Max, makulimlim na umaga sa'yo DJ. Pa-shoutout naman ako na late nang mag-tune in. Via online lang kasi ako nakikinig. Nasira kasi yung radio ko dati. Kaya ayun, sa Taps Radio app muna ako nakikinig. Pa-request ako ng Wherever You Will Go by The Calling. Ang ganda to ah. So, tong kantan to. Ito yung hinahanap kong isa. Thank you for reminding me about that song, KRV. Pa-request ako noon. RV Ingel nga pala ng Difun Quirino Province. Big shout out to you, ka-RV. Shout out kay Inday Judy Kumba. Shout out kuya from Canada, San Isidro Isabela. May brunch na pala tayo dyan. DJ, ano ang QOTD? Wala pa sa ngayon. Ipahinga ko lang po yung utak ko sapagkat ako'y gumagawa ng PowerPoint. Activity and exam. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. Big shout out to Mark Joseph Pilon. Ayan, nanunood sa ating live ngayon sa mga sandaling ito. I've got your song from One Direction with the song called Last First Kiss. Back to back with napan ko muna kung ano iba back to back ko sa kanya. Kasi mukhang na-OT tayo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly of course, my name's DJ Max.

0: 9:08 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. A big shout out sa ating mga nakakasama sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, tambayan at kung saan-saan pa man yan. Nakauwi, kakauwi niya kahapon. Ay, big shout out kay Kuya Junel Flores ha, na ikakasal na pala. Parang ako ba yung pinipili din yung host? Baka mabagdit lang kayo din. Kakasal na pala. Maya, sana all mayaman na eh, no? Kala ko naman, ikaw Carl yung ano, Carl Brian Flores. Kala ko ikaw yung ikakasal. Papakabata naman nito ikasal. Anyway, good morning po sa mga nakatune in sa atin. Ang ating text line 09-35-810-8217. DJ ano, QOTD, wala pa siya ngayon. Medyo busy kasi sa academic reasons. At the same time, one of these days eh, maririnig nyo na po ang ating mga young broadcasters dito po sa TAPS Santiago at other campuses. I'm currently in pursuit of plotting their schedule kung sino yung mga maririnig at mapapakinggan ninyo sa mga slated time. Kaya abangan po ninyo yan, yung mga talented broadcasters natin. No? That's what I love here the most dito sa TAPS Radio. Talagang nabibigyan ng avenue yung mga kabataan para ma-experience yung mga ganito. Sama ako kahit tagahawak lang ng bag, sabi dito ni Sam. Sige, kunin kitang PA ko kapag nag-host ako ng kasal, ano? Si Ma'am Jessa talaga nga no, sa FB page ko nag-message. Hindi nakita yung ano, yung personal account ko, gano'n? Aray, Ma'am Jessa, ang ating napakagandang principal. Ayun, hintayin ko yan, sabi ni Sam. Huwag ka nang masak. Tagal-tagal na akong hindi nag-host. Parang mga 7 years. Kailan ba ako na huling nag-host? Parang mga nakaraan pa noon. Ay, hindi ba tayo nag-play na kanta? Kaya umabot tayo ng ganun. Check ko nga bakit. Dito Tohanin, you were able to hear that. As well as yung Kaba. Ah, okay. Hindi nag-play yung Kaba. Kaya naman pala. So, ibabawian natin ng isang awitin yan para sa inyo mga kapatid. Ano? Ayan. Sa mga nagkakapi pa rin po sa mga sandaling ito, kasi may nakakilala kong kakarating lang galing Manila na medyo nahihilo-hilo pa daw. Big shoutout sa aking kumpare, paring Rumil Brian Ronquillo, na hindi na ako naabutan kagabi. Pagkarating ako biglang umulan kasi kagabi. Akala ko nga lalagnatin ako, akala ko lang pala. Kasi naulanan din ako kagabi nung nagmotor. Ayun, so di pala totoo talaga yun, no? Na sa ulan nakukuha yung lagnat. Although sinabi ko na to last week na, di ba nga sabi ni Doc Alvin, hindi yung porket na ambunan ka or naulanan ka, lalagnatin ka na. Nakukuha daw natin yung ubot sipon na yan, yung lagnat na yan, trangkaso. Usually sa mga pabago-bagong weather, ganyan. Nang galing ka sa mainit, biglang lalabas, malamig na, ganyan. Di ba? So nagbabago yung temperature ng katawan na hindi agad-agad na nakakapag-adjust, nakakapag-adapt dun sa temperature. Well, higing scientific tayo sa part na to. Parang hindi ko rin minsan kinakaya yung sarili ko talaga. Parang pabunta na akong itanong mo sa eksperto yung mga ganun ba. Totoo po yan from Aiza. Siya nga din po nagbabago. Ikaw yung nagbago, hindi siya. May mga nanggugulo na naman dito sa harapan ko. Umalis-alis nga kayo dyan na napre-pressure ako sa inyo. Anyway, big shout out po sa mga nakikinig sa mga palengke, sa mga sandaling ito. Alam ko marami na nakikinig dyan sa may palengke ng Santiago, palengke ng Alicia. Hello po sa inyo. Miss na siya. Ano yun, sabi? Miss na niya si pare mo, sabi niya rito ni Sam. Kung ano naman sinasabi na itong si Sam. Big shout out to Sir Joselito Carion Borja na nag-message sa atin sa umagang ito. Hello there, Sir Joselito. Alam kong ano eh. Talagang tong si Sir Joselito, mahilig talaga tong makinig ng radyo. Ayun, di ba? Sir Joselito, ibawi ko yung message mo mamaya. Di ko ma-open yung isang FB ko. Nag-PM kasi siya dun sa personal account. Naka-open yung FB page. Dun tayo bumabasa ngayon ng mga mensahe. Big shoutout to Christine daw na nanunood ng ating live. Nanunood? So, dapat nag-comment na siya dito sa live. Diba? Nag-message pa si Mother Christine na nanunood ng live mo, DJ. Aliw na aliw yung anak ko sa'yo. Ah, saging klaw naman pala tayo dito ng di oras. Ano? Request po ng Love You More siguro to. Love You More para kay Shella May sa Gayaga. I love you. Ingat palagi from Amir. Pagbati mula kay Amir. Love You More para kay Shella May sa Gayaga. Parang ano eh, no? Napaka-sweet na tao naman nung ganun. Pakialayan nga po DJ ng isang napakagandang awitin mula sa aking minamahal na Shella May sa Gayaga. Diba? Shoutout po kay Jessica Gabusan at Seleni from Texter 0985. Big shoutout to Jessica Gabusan and Seleni. DJ, pabati po kami dito sa May 7 Cup. Uy, hello po. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon dyan sa May 7 Cup, dyan po sa May Santiago City. Ayan. Hindi ko pa rin mapuntahan yung pwesto. Hindi ko pa rin maklaim yung libre kong kape. Asan na si Ma'am Hena Marie? Sabi niya may papadala siyang pagkain ngayong umaga. DJ, pwede po pa-request ng song para kay Sam. Kung kayong dalawa lang ay magbibigay ng awitin, wag na nating handugan ng isa't isa na yun. Tama na nga kayo dyan. Nag-play na yung In Your Eyes? Totoo ba? Parang hindi ko pa ito napakinggan kanina. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jeffrey Osborne with a song called On the Wings of Love. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.
1: Here to sing his latest is Jeffrey Osborne. Please make him welcome.

0: service to all the parents. Let your kids be in TAPS next school year. For sure, they will be much smarter. TAPS, awarded as the most innovative and most high-tech school in the Philippines by Bayan Academy.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

9:42 on the clock, and I was able to play you guys a song from Noel Cabangon with the song called Kahit Maputi na ang Buhok Ko, para sa mga nagmamahalan dyan ng pangmatagalan nga naman. Diba? Kasi dyan, panandalian lang, di ba? Anyway, I'm back here on air. Mine's DJ Max. Makakasama po ninyo hanggang sa inyong pananghalian. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. We've got a message here from Sir Joselito Carion Borja, which says here, magandang umaga po ng Lunes, DJ Max. Pabati po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Nanay Arsenia Carion Borja, family agar ng Purok sa East, Malini, Malvar, Santiago City. Happy 7th birthday to Vera Navalta ng Pangalsur et Chagi Isabela. And lahat daw ng pamilya Navalta dyan po. Pahabol niya, hello po para sa mga applicants po ng Santiago City. Kitakits po tayo sa Kaisa Ka Job Fair, August 23rd sa Robinson's Place, Santiago City, mula kay Sir Joselito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Ayon, Sir Joselito Carion Borja, yun nga, no, merong job fair na gaganapin on August 23 dyan po sa may Robinson's Place, Santiago City, dyan sa may Center Atrium. Kalain mo. Tapos maya-maya, may kanya-kanyang post na naman na hanas na hindi daw na-hire, di ba? Ano ba naman yan? Siyempre, pag employer ka, mamimili ka talaga ng the best person to fit the job. Nagpapasahod ka na hindi naman pala fit yung person doon sa trabaho, di na sayang yung pera. Yun. Naging liability ka, hindi ka naging asset ng kumpanya. Hello po sa 20,000 viewers natin ngayon sa TikTok Live. Hello. Dumadami kayo, ha. Parang nakaka-pressure to. Big shoutout din po sa mga nakikinig daw po dyan po sa may Quezon San Isidro Isabela District, Somera. Good morning, good morning, good morning. Pati na rin po sa mga nakikinig dyan sa may Global Village, Santiago City, Global Village, Quezon San Isidro Isabela. Tawang-tawa yan, Sam. Pero totoo naman, di ba? Dami ko kasi nakikita ang hanash dyan na after ng job fair na keso. Sabi, hot. Hard on the spot. Hindi mo pala tinawagan. Mga ganun daw. Eh, syempre. As an employer, kailangan mo mabili itong taong fit talaga sa trabaho. Sumama yung loob din. Pero kasi yung kukuno ng mga ano ba naman niya. Yung toxic Filipino mentality nga naman. Yung pagbuwelga dinadaan sa social media. Pero sa bagay, marami kasi nagsasabi na hindi naman, kung hindi pa ipopose, hindi pa aaksyonan, sabi naman ng iba, diba? Yung sa mga, we're talking about the general problems na lang, mga nire-raise na concern, ganyan. Fit to work naman, na face out lang. Yeah, fit to work, kaso may mas fit to work, kaya yung mas fit sa work, yun yung kinuha, diba? Yung iba kasi, bilis magtampo, gano'n, diba? Good morning! Diyan po sa may compound namin na nakikinig na naman yung pamilya ko, siyempre. Diba? Number one supporter natin yan. Sa aking asawa, pati na rin po sa aming anak na makulit dyan, at sa aming mga tito't tita. May nagsabi dito kanina sa live, sabi ko mukha ko daw si Michael Pangilinan. Yung mga classmate ko naman, no, sinasabi nila nung college kami, kamukha ko daw si... Huwag na. Baka marami mag-disagree. Ang ating text line, 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Mahaba-haba ang ating pagsasaluang oras, mga kapatid, na waya. Huwag niyo akong pagsawaan, di ba? Kahit yung iba na lang yung pagsawaan ninyo. Para may ano sabi dito ni Ka-RV? Ayan, sabi niya, favorite mo rin pala, DJ, yung song na Wherever You Will Go by The Calling. Hindi naman sa favorite, Ka-RV. More like, dating pinapakinggan. Nakalimutan ko yung title niya. Yung, alam mo yung songs, You Never Knew Existed, yung mga ganun.
mga forgotten songs kumbaga, mga nakalimutan na, yun na. Buti pinaalala mo kasi yung title niya. Feel ko malabo na mata nila. Pinagsasabi mo dyan, Sam. DJ Max, ano name mo sa TikTok para ma-follow kita? No, personal kasi yung ano eh, yung TikTok ko ka, RP. Ano ako, shy type na tao. I want privacy. Kung dumaan na lang sa FYP mo ka, RV, okay na yun. Kung magaling ka mag-stalk ng aking mga profile, okay, makikita mo yun. Pero for me to announce dito sa area, aha! Kailangan ko ng privacy. Basta pag dumaan na lang sa FYP ninyo, kaysa ilatag ko pa yung ano, ano yung pangalan ko, diba? Ewan ko ba? Kasi noon, nung bago-bago pa lang ang TikTok, di ba that before pandemic, parang hindi ganun kalaganap ang TikTok. Pero existing na siya. I believe ang dating ang pangalan ng TikTok was, parang before naging Dub Smash pa siya. After nun is naging, sa mga Gen Z's dyan, could you help me with this? Basta hindi TikTok ang pangalan niya nung una. Hanggang sa napalitan lang. Then yun, parang mas naging trending siya nung pandemic kasi 'di ba nga, talagang ang daming nag-TikTok noon na boring sa bahay nila, mga ganyan. Nahanap ko na TikTok live mo, DJ. Ah! Okay, I gonna have to end my live now kasi andito na pala si Ka-Arv. Galing kong maghanap, sabi niya. Dumaan lang sa FYP. Ayun, Musical.ly. 'Di ba? 'Yun yung naging pangalan niya dati, Musical.ly. Alden Richard ba, sabi ni Texter 6146? Hindi naman. Malayo ako kay Alden Richard. Kinapo si Alden Richard sa paligo laban sa akin. Hindi. Grabe naman yung level ng kapugian na ganun. Hindi, humble lang tayo. Hindi mga ganong kagwapuhan, hindi ganong katangkaran, kaputian, kasingkitan, mga ganyan. Imperfect din ako. Yung saktuhan lang. Yung kapag halimbawang nanawa ka na sa isang ulam, ako yung pwede mong pampalipas sa ulam. Yung parang pantanggal umay, yun pala. Atsara. DJ, my freedom of speech naman, kaya sa FB na lang, sabi ni Texter 0985. Yeah, may freedom of speech naman, pero sabi nga natin, not all freedom are absolute, di ba? Hindi porket may freedom of speech, anong tawag na dito? Lahat na lang nasa loobin mo, lahat na lang nasa mana loob, sa Facebook may dadaan, or... Paano yun? Parang i-justify mo under your freedom of speech. Tandaan natin na hindi absolute ang freedom na yun, di ba? May mga sanctions, may mga restrictions, di ba? Santiago ito, DJ? Yes po, Santiago po ito. Dito po sa may Santiago City. Tap Santiago to be specific. Anyway, patuloy lamang po pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Radio Speedwagon with a song called Can't Fight This Feeling. Back to back with Air Supplies, Just As I Am. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Chicago with a song called Look Away, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course. With yours truly, Mams DJ Max, 10:12 in the morning. Para po sa mga hindi pa rin nakatama ang kani-kanilang mga oras dyan. Hello DJ, I'm here sa TikTok live mo, na-follow na pala kita. Uy! Sino to? Naligaw dito si Ka-RV Ingel. I-block ko na yata to. Nanui, tawag dito, nako-compromise ang aking privacy. Pero nag-live eh, no, tapos naka-public. Hindi sana nag-live na lang pala ako para sa target audience. Well, thank you very much Ka-RV for following me dito sa aking TikTok. Para sa mga nagtatanong kung ano yung TikTok name ko, hindi ko po i-disclose. Hanapin nyo na lang. I-like and follow nyo yung aking FB page, malalaman nyo rin. Grabe ka naman, DJ. Joke lang ka, Harvey. Masyado mo masiniseryoso mga bagay-bagay. Pa-play po, Ikot from Texter 6146. Ikot by Sugarcane, tama ba? Si Texter 6146, very active mag-reply sa atin. Oh, thank you very much for joining us right now, Texter 6146. Ang ginagawa nito. Sa mga walang ginagawa dyan, why not padalan nyo na lang ako dito ng pagkain? Ito na naman yung part ko na, nanlilimos ng pagkain eh. Okay, shoutout daw po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon. So may Bugalyon, proper Ramon Isabela. Habang nakatambay at naghihintay ng mga pasahero. Ato, da, hello po sa mga masisipag, pogi at medyo maasim nating mga toda dyan. Maasim agad, ano? Naamoy. Ano yan, fresh pa yan, yung mga yan. Sa ngayon. Pero maya-maya, bandang mga alas dos, alas tres, ayan na, medyo nananapak na. Diba? Meron ako nasakyan one time na, Deng, saan ka? At sinabi yung lugar, ano, pag sakay na ganyan, kuya, parang gusto ko muna bumaba. Parang, this is not for me. Oy, di ko naman inaano, dinidiscriminate. Yung iba, ay kung alam mo naman na yung sarili mo may ganon eh. Check mo din naman. Kung sabi nila nung sikat na duo, mag-toothbrush ka para mabuhay ang iba. Ay yung ano naman, check mo rin ang order mo para makabuhay ng tao. At may nambubulabog sa atin ngayon sa mga oras na ito mula sa kabila. Dito na naman sila at wala na namang mapala sa kabila. Dito na naman nakikinig. Anyway, thank you for for supporting me dito sa pag-shift. Pag-shift. Good morning din daw po sa mga nakikinig ngayon dyan sa may Dubinan East, Santiago City. Nakatambay daw habang naghihintay ng klase nila. Bakit nakatambay kayo? Why not mag-review kayo, di ba? Kasi yung patambay-tambay lang dyan. Sarap buhay yan. Ang ating text line, mga kapatid, ay nanatili sa 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga kababayan natin dyan sa may tumawin ni Isabela na sa mga sandaling ito ay nakikinig sa atin ngayon. Pati na rin po sa mga... Sino to? Parang familiar sa akin tong naglalakad na. Ito ba to? Harvey? Ay hindi, akala ko si Harvey. Sa mga nakikinig daw sa atin ngayon, dyan po sa may Ilagana City, hello po sa inyo. Lipat kaming mga taga-Alicia. Saan kayo lilipat? Ba't na nalilipat yan? Saan kayo lilipat? Dito sa Santiago? From Alicia to Santiago. Laki nung layo ng travel ha. Parang laking kawalan nun. Ba't kaya lilipat? Anyway, for the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. Still got here a song from Luther Vandross with a song called Dance With My Father. Sabi dito pala ni Texter 6146, I don't know kung nabasa ko itong message niya kanina na thank you for streaming, you got it all DJ. Fave song of my mom who passed away already.
Sad to hear that. Texter 6146. Back to back with a song called It's All Coming Back to Me Now by Celine Dion. And the rest would be advertisement, of course. Enjoy the following songs, mga kapatid. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, of course. With yours truly, Mimes DJ Max.

Doos Kalain with Umaasa right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course, with yours truly, Mams DJ Max. 10:46 on the clock, mga kababayan. Yung iba dyan, nagre-ready na sa kanilang pananghalian for sure. Diba, umaasa para sa mga mahilig mag-relapse dyan, diba? Yung intro niya palang, suki na sa mga nagre-relapse. Parang lagi na lang may pinagdadaan kahit wala naman pag napapakinggan yung kantang yan. Kanina, may mga estudyante dito sa booth na nanggugulo na estudyante. Shoutout po kay Boy Gonzales, Padulina, at Josel from Texter 0985. Again, shoutout po kay Boy Gonzales, Padulina, at Josel. Hello DJ, good morning! Hello po, good morning. Ganun lang, good morning lang. Sana may pinabati ka para nasulit mo yung pag-chat mo, you know? Uy, shoutout pala natin dyan yung mga nakikinig sa atin ngayon sa my 4-lane Santiago City sa new public market. Public market rin naman. Basta plaza. 4-lane plaza. Hello po sa inyo dyan sa mga nakikinig sa atin. Sa mga suki. Ayun. Suki. Dati yung 4 lanes na yan, paboritong tambayan ng mga estudyante, lalo na kapag mga nagpa-practice. Yes po, may nakikinig sa akin. Ewan ko kung sino na naman tong nag-chat. Yes po. Dito na gumagawa ng e-bike. Ay, pagawa mo na. Likewise, a big shout out po sa mga nakatutok sa ating programa ngayon. Diyan po sa May Ramos East, San Isidro, Isabela, Garcia family na nagluluto daw ng pananghalian ng kanilang nanay. E, tumulong kayo para mapabilis, diba? Yung iba dyan, tamang antay lang ng biyaya. Sana all may pagkain. Yung iba dyan, wala na talaga. Sa mga nanonood pa rin po ng live natin, hello! Pasensya na, di ko kayo ganong ma-entertain. Gawa ng may mga ano lang prior commitment na kailangan ma-accomplish within the day. Likewise, plinaplat na natin yung schedule ng mga young broadcasters, young and talented broadcasters natin na sa sala. Shoutout na rin natin ng NWOW at Chagwe. Thank you for assisting us during our queries. Pati na rin yung pag may issue at concern, di ba? Pa-shoutout po kay Jessica Gapusan, wait siya ni Tatling. Ginawang dito na nag-usap. Oy!

Kagapusan. Wait, siya ni Tatling, sabi mo? Talagang yung mga ano eh, yung mga... Ang pangalan na nito? Mga nickname ng mga Pinoy, very unique eh, no? Tatling. Ano pa ba yung mga... Kulang na, may kurikong... Ano ba naman yung mga nickname na yan? Di ba napaka-creative ng mga Pinoy? Sa bagay, ang layo ng pangalan mo. For example, ang pangalan mo ay Fidelson. Tapos ang nickname mo, Totoy, di ba? Uy, Toy, Toy. Mark Bryan, mga ganyan. Tapos nickname mo, Buknoy. Grabe naman. Meron kasi yata yun nun, yung parang nakagawian ng mga matatanda na kapag sakitin yung bata, hindi daw ano, hindi daw nahiyang or hindi daw hiyang dun sa pangalan. Ang ginagawa, yung itlog yata na lalagyan ng asin. Ewan ko kung ano yung gagawin dun. Tapos magtatawag daw ng mga kung ano nung nickname. Pag tumayo daw yun dun sa pangalan na tinawag, yun daw yung nickname niya kasi yun yung hiyang niya. Ano ba naman yun? DJ Tatling yan. Oo nga, Tatling. Anong Tatling yan? No? Parang hindi tayo nagkakaintindihan ngayon dito. Texter 6146 ha. Pa-shoutout po Santino Clark from Sola. Big shoutout po sa mga taga-Sola. Mga listeners and viewers natin dyan ngayon sa mga sandaling ito. Hello po. Tatling ka! Ano ba? Ano mo yung mahaba-haba pa pong ating oras sa pagsasamahan, although next hour po natin, final hour na natin bago tayo tuluyang magpaalam on air. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Whitney Houston with a song called Where Do Broken Hearts Go para sa mga broken dyan sa mga sandaling ito. At after mong masawi, alayan kita ng awitin mula kay Natalie Cole na pinamagatang Starting Over Again. Shout out po kay Uno na mabangsit. Ano ba naman yan? Uno! Maligo ka naman kasi. Keep it right. Red 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was a Sugar Cane with a song called Lagi Lagi Na Lang. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max. Parang nakapatay, ayan. Siyempre nakakasama nyo pa rin po. Wala nang iba pa. Huwag nilang pagsasawaan, ano. Nag-broadcast na ba, sabi ni Ma'am Hena? Hindi pa po. Ginagawa ko pa lang yung schedule, Ma'am Hena. Sana tayo ngayon ay pinapakinggan ni Ma'am Hena ginagawang background niya ngayon kung nasan man siya ngayon. Siyempre, pasalamatan natin si Ma'am Hena for sponsoring my lunch today. Thank you, ma'am. DJ Asa na yung song request ko. Kanina ko pa inihintay. Naku, Sir RV! Wala pa siya sa console natin. Ida-download ko pa siya. So, possible, baka ibawi ko na lang bukas. If okay lang sa'yo yun, ka-RV. Balong sa kama, sigurado ng araw, may bagong pag-asa. Sabi dito ni Ma'am Annalyn Centeno, ganun yung ginawa ko sa anak ko, DJ, dati kasi sakitin yung anak ko. Pinaalbularyo ko. Yun pala, hindi niya gusto yung pangalan niya. Yung kumari ko ang nagpatayo ng itlog, DJ, hanggang ngayon hindi nasakitin yung anak ko, DJ. So anong ano yung pangalan, ma'am, na naging angkop dun sa anak ninyo? Buknoy, Nenang Bebang. Diba sabi sa inyo, ito yung mga ginagawa noon ng mga matatanda na kapag sakitin daw yung anak, ganyan, eh nagpapatayo daw ng itlog. Basta ilalagay somewhere sa anin, basta sa asin, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, para sa mas mga nakakaalam, basta naririnig ko sa mga matatanda yun, hindi ko nabutan yun. Then yun, magtatawag daw sila ng mga nickname, ng mga pangalan, maglalatag daw sila hanggang sa tumayo yung itlog. Kung ano nga yung pangalan na nagpatayo dun sa itlog, eh yun yung ano, ipapangalan dun sa bata na yun. Ay, badong, ganyan na. Diba? Imagine mo yung kailangan mong gumawa ng listahan ng mga nickname na possible na itawag dun sa anak mo, tapos hintay mong dun tumayo. Grabe, waiting game pala yun. DJ, paano pag inano ka ng ano, tas inano ka kasi ano ka nga ng ano, din inano mo siya kasi ano siya ng ano, anong ano mo? From Texter 4403. Eh di anuhin mo din para maano siya ng ano. Yung ano, para maano natin yung ano niya. Diba? Ganun lang yun. Big shout out to Aaron 4056, currently viewing us right now. Nanunood sa ating live ngayon dito sa TikTok. Hello po. Oh, nagtampo na yata si ano. Si Ka-RV. Ayaw na tayong pansinin. Dati Gia yung name niya, DJ. Ngayon is May na po. May na name niya. From very social to May. Gia, ang social ng Gia, no? Kaya lang hindi daw sakitin siya sa Gia. Diba? Itanong ko nga sa ano, sa kapatid kong scientist. Anong connection nung pagbabanggit ng tamang nickname para hindi maging sakitin, para tumaas yung immune system ng bata? Yung pala ang gamot. Dapat palitan ng pangalan na para tumaas or maging malakas ang immune system ng bata. May connection pala ang pangalan sa pagiging sakitin. Oh, itlog pinapatayo, sabi. Hey! Palibasa, ikaw, Texter 6146, iba yung pinapatayo mo eh. Ano ba yung mga pinapatayo mo? Baka naman iba yung tumatayo sa'yo. Pero name niya sa school is GLin DJ. Ah, nickname niya yung May. Di ba ganun kalayo yung connection ng pangalan doon sa nickname. Sa bagay, ako nga, huwag na natin sabihin yung pangalan ko, basta nickname Max. Kasi nga daw, hyper, di ba, maximum ang energy, mga ganun. Nung nagsisimula kasi ako mag-DJ, ang kulit ko sa radyo. Nung tumanda na ako, yung sumakit yung likur na tagiliran ko, medyo nagtino ng konti, di ba? Sa ano sabi dito ni Ka-RV DJ? Ha? Ay, yun lang. Iba na lang garo DJ yung song request ko. Marikit o di kaya dahil sa'yo. Dahil sa'yo ba Inigo Pascual po ba yan? DJ offline na ako sa TikTok kaya wala na ako dun. Ay! Ayan naman pala. Anyway, basta Ka-RV. Ibabawi natin yan maya-maya. Ano yung isang niyang song request? Marikit. Parang tagal kong di napakinggan yung kantang yan.
Barikit and dahil sa'yo. Ako yung anak ko kasi ang pangalan, Maxine Hiraya. Ang nickname, Raya. Tapos yung pangalawa, Francine Halia. Yung nickname naman nung pangalawa, Lia. O, diba? Raya, Lia. Pero okay naman sila, di sila sa akin. Kasi bago pa lumabas, bago pa namin pangalan, nagpatayo na kami. Nagpatayo na kami ng mga dapat pang ipatayo para hindi maging sakitin. Naging favorable naman sa kanila yung naging nickname nila. Tapos, yung ikatlo, itong magiging ikatlo, sana lalaki naman na. Kasi ang gusto kong pangalan kapag lalaki, Joaquin Gabriel. Joaquin kasi is a old money name. Eh, no? Yung Gabriel naman, one of the three archangels. Diba? Para, basta binibigyan ko ng meaning lahat ng pangalan. Eh. Maxine, Francine, Joaquin. Ang lupit eh. Sana lalaki yung pangatlo. Anywho, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Pwede rin sa aking FB page kung saan nakikipagkulitan sila Ma'am Anlin at si Ka-RV. Shoutout muna natin ang pinakamakintab na tao sa buong mundo. Alam kong alam niya na yung alam niya na kung sino siya. Ang pinaka-pogi kong tito, soon to be kapitan, Cap Carl Eliseo Viernes. Diba si Tito Caloy Friday. Na nakikinig ngayon, ewan ko kung sa Navarra, sa El, sa Montero, sa Vios, o baka sa e-bike. Sa dami ng sasakyan kasi di ko na alam kung saan nakikinig. Pero if I'm not mistaken, baka Vios. Kasi yung Vios, lagi daw naka-tune in sa taps. Yung isa naman sa kabila, yung isa sa kabila pa. Hindi kinig naman palang Bombo Radio. Big shout. Ewan ko sino kasama ngayon ni Tito. Baka magkaway sila ni Tita. So, ano, sa Vios, tama nga. Kung sabi ko na di ako maaaring magkamali. Yung asawa ko lang ang nagkakamali. Sino kasama mo ngayon, ti? Sana all may pera. Nagagala na naman. Mayaman to si Tito Caloy. Sobrang yaman nito. Sponsored nito yung dinner namin mamayang gabi na bulalo. Tito, gusto daw ng asawa ko ng bulalo. Naglilihi. Kaso wala naman akong pera. Kaya baka pwedeng ambunan nyo na lang kami ng bulalo. Si Tita, ano daw, masyadong magulang, Tito. Kagabi, tinalo yung dalawa sa tournament, eh. Talagang si Tita, hindi niya na palalagpasin kahit 5 piso. Talagang ilaban niya na, ay, ganyan ka, Toy. Tsak na nga ba ka? Anyway, ingat-ingat dito at sa kung sino man ang mga kasama mo ngayon dyan. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Maki with a song called Kahel na Langit, back to back with Ben and Ben Sarangola. Maya-maya ka, RV, pa-play natin yung Dahil Sa'yo. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming

0: Ba't may pasa ka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate

0: TAPS. TAPS Radio.
1: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leeg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Pilam?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
1: Ah, yun lang!

0: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
1: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, inay? Lumilipad ba yung tuyo mo?

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ay pare, bago ulit ang sasakyan ah. Asan yung isa? Parang 3 months mo lang ginamit yun ah. Ang bilis mo naman magsawa. Para ka lang nagpapalit ng damit kung magpalit ka ng brand new car ah.
2: Hinatak na ng bangko pre. Kaya kumuha ulit ako ng zero down payment.
1: yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, Taps Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Atay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ah, eh. Yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
2: Yun lang.

0: the best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall.
1: Bumili ng bagong CP.
2: Pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh!
3: 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus! Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TOPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now! Hey!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa iyo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa iyo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman?
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako, kamahal? Ayeye! Salamat! Pero, doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Hi! One thing I really appreciate in TOPS, students and parents are all treated equally, regardless of economic status in life. No favoritism at all. Try TOPS. Enroll for next school year. I am Cian Lee, a grade 5 SPED learner.

0: If you're in talks, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Ma, buntis po ako.
2: Osha, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Aga mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!

0: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
1: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
0: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
1: Eh, yun lang.